nama tsuyo tanda tera pungpiyo nyi ni tong na we ngayi payu shiba tang lo tsi tenla ni tong na we kora lenji kendo shiba pisha ka nyi sen chuba tang chab chi kachan chiyo lungde ka ni tiring piwa lungde lirim chachan ngendo shiu simba yin nama tsuyo nganzo lirim san shi nama tira tsuji shi shiu tang san yi kyaar tu piwa ji lirim kab chita shiu yin diga lungde ka ngi lirim chima ti kiasa dili ne jingsi na we san yu ka san nang shi